0: Buranti.
1: Kados pundi?
0: Jagat jembar langit dhuwur iki kaya-kaya mengdarbek mulan darbekku.
1: Injih. Menawi nembe kados ngaten menika, mila raosipun dumugi mriku Kang Mas Prabu. Kados-kados manah kula menika mboten lila menawi kawontenan ingkang kados ngaten menika lajeng rampung ngaten